Eish, igqom, igqom elipholileyo. Eish, athi, athi angicula imeyo. Gitsi meyo meyo, gitsi meyo meyo.